0: abusua fo ya mama jo ediba nshira 104.5 kasafidie so sabre eye ebra oti sa se de etwa gui na chese ebra so se idi enkomo fa honhom ne honam nyina na nipa ye ne no edi enkomo se mwanka sa munim dada Sheikh Alhaji Mohammed Maye ono ena sabre ni bre aso a ye ne no eba betwetwe enkomo Sheikh Maye na malam Sheikh Maye owo kumase ahojo sokoban ampayo ubetumi afre no 0500101011 sanso ena ubetumi afre 0245858212 ninyina ewo WhatsApp ebraso yani Sheikh ebe chuchu nkomo Sheikh
1: senior
0: akwaba
1: ye yeah, mumu
0: yo ene minim se enkomo aye betwetwe no eni pepi aye krado a obuba betie daben ena wonye adwuma ena daben ena wonye adwuma momuni kan kra ehunu sa ena no a odi adwuma ne da umfa nye adwuma no
1: mechia nshira fm atiefu nyina especially omo umfa me Saturday 90 no ini agro no mechia obi ara bi obi a ada malam Sheikh ni nye adwuma ye Fridays ada fia dan kwa na me nye adwuma na ebinada enso eye sonko na 6 na aka na me di adwuma ni nyina Tuesdays pana me tu nuru pa nti fia da de me nye adwuma da aka bia me ho but ebinada e different from ordinary days na aka ni nyina na me location no ye Kumase ahojo da aban yeah but okay. Me wo ampayo
0: okay
1: when you do ampayo station wo na wo kasa wo ko malam Sheikh e ho a akoda wo penino oba wo bema wo obekire wo na me number si no so de mi nu na 0500101011 0500101 1 na wanya wo WhatsApp nko a
0: option a bit media send WhatsApp
1: because with WhatsApp kura wo bihu nipa one no kasa because wrong numbers ni an adoso we friend anti akua anti abena na akosi mako ya ofori nti wo number no wo phone so na ukohwe WhatsApp a bihu nipa me so de me ana meda ho titima na mshiki no tete Sheikh Maye ni miana misia no tuukwa na yonua na afi wamu se namba ya mefri ya wrong ana dokunura ana bankura
0: na menene
1: ya yetimifu ano pana shi mi pacho ijano ya deka na bidru pacho
0: za mide ni hiyo
1: mi be ijano ya mfa ijapane so
0: ya sonu humu
1: menti
0: yo abusua fo ha eye nshira 104.5 se de medical ka chemu se ene yene Sheikh Alhaji Mohammed Maye ene ene no etwetwe nkomo afei ye ba ba twetwe nkomo yi wa sumpa nene obete nsem ahodo Sheikh mami sha si mfria se ye ka humu semu a no kwase mo womu ne se sense e binim wo a eya na wadwen ye wontanta se bibia ni ho a womu na e bia hununa na e binim hununa ngofo no kwase mo wo humu se mo e de se
1: na da se eni pakra no wo ye abodie miensa do tu na ebre biya no yeka ho asem yeka kra ene ni pedria but reason amede ba kona be ka ho ne eye bayi asem
0: okay
1: won se yesi bayi kun nipa
0: na fo kun ni
1: ya na wawe ana kra ya enipa no
0: ekura
1: ekura no kra no ida se eno na eko nyame ho ame yakubu na ten ana se no na yesade ekoshe body fufuru mama na bawi ase because nipa bia believe you too ebi jidi se wu a
0: ukọ nyankopon
1: ukọ nyankopon mi ekobu aten ni bi so jidi se
0: ase bi
1: wu a osaba wi ase
0: reincarnation
1: reincarnation nti na ni bi bi mu nti na nkomo no ukotie free ni kon a na ti se
0: wa
1: ha
0: wa lucy
1: na ye be din komo ankasa e osunsun sem because Sheikh Mai dia me ba na ba
0: sin de no watna se
1: nti ana enipadie ya se no na abayifuo ewe kura nsusu a nipadie na ye kosie ni
0: nti ni president

0: Sachek for na de bia mo fi amo kom bo mo tusu bo mo tusu masa ne mo mo ya na ano de o
1: de ade ya
0: obu ha na ironi tikam kanu ganja ga fi a tchu mo koti mo me ade ya mi e fi ho ya de empo ho ya de o be kanu be ma na fere o ntim se poto na ne wu o be sachek
2: so be bi wo ho no ma
0: o se e adventurous e o mi se empo ho if you but we eat me in the food for the hotel say say Ghana akwa young guys and big men no more e get the beer na e di e ho ofi e o ma we can go to be kind of fear ochina ye be kwa bon tin ti ya bobo ho ne fan kwara ne ko ante ho but we dey kwara na ko yida o ba re ma me ho na be ma ne ma me ho
2: exactly
0: takwa di na mo ne na mo Africa Beach Resort no ko se bikini come on
2: exactly
0: so show una mi show body ni ye enje ga ho ma onye onye una mbasasa enu ne ma be ma ne kon do o
2: yeah
0: nyese me yire ni won ti e ze di ana so be di o o so be di kan
2: the attraction
0: be sa me ni hu na e ye me fe sa na sa chi for ni ti o o no ti ka muskete se na twa be du a to do sa fa ha on sa da nwi ni so o ba yesu so woni ni ti ka ba ya o yiro do sa kwa o bi di cha cha cha if you hold no me jade o yenu no me so say o mu ni e kwa sa mu kwa o this guy ewo adi no mu mi enka o adi no wa mu mi enka o du ha botanical garden say we ana ba bi o garden mo du ho na afia jack mo fa wo mba ko ha asama wa ha o yele ni be ka kire o no o me ka say ah na wo wa boda mo na o fa de ni mu o fa de ni mu mo ha me dey say one man no am for essa be man go say say why kwasa me essa me kasa bus my di ni yoko o ka se dem
1: dey say do two time
0: e ya dey am taye
1: pe fichire di
0: o say e di ni yan yan em paso
1: e no kure mum fichire fichire
2: ko ni
0: be bi be bi ema o say na e we si se dey e ne yon ko bi oni ne ne jai but o ha o ka o ti ah
2: i know
0: ma fe no eya ofu se di nte o diska eh sa ni mo ni mo ni se ye ntia eni mo di ani e di ani de be be ni amonte
2: di ani de
0: ye bi bi wan ka sa ye bi bi mi mi ni o ba bi akọ party bi da e ko osu mu fo ah kozi cha ye mpe o bi wan ko na bi se na fa ko wumba ko you refi sa o ba na bi se na mi ni ka se ya bi ya
1: no
0: ba ye wan ko o se o ma de no ye na ma ma ju kwani so kozi yɛ kɔsare ne wom baako a bɛyɛ ka no nhwɛne sɛ sa woyɛ ha bio ɛnyɛ sɛ dan ni hɔ nyɛ sɛ mpa ni hɔ nyɛ sɛ sika ni hɔ but ɛma wo ɛkaka wo nneɛma bi ɛnti ne obi wɔ ha wɔde obi gyae a ɛwɔ mu a ɔntumi nware biam.

0: she rising 104.5
1: but the ma Evelyn the free UK the abano no yanko e na yenwe na fe yanko di siso our last comment na fe
2: ide futuo na etwe no ode sende sende mema no munyai mema no so amu di twa na masoka mezi so no munyai sa de no ba bia no ha odona waye wadwe so ba we mene net na bobo bra na ma wole no a udi na ba soka na twa na deja so munyai sa de no time bia so mo na mo ma pic in videos ni leki e ka ye ma no nko ade a e mema ko ti bebe wi efun so so bebe di asiesie no mema wale fo mu penimfo mo ko ti nyina de efun so ai ya kipu so oba die ko di bema wa na wa sheda se wa sheda na ese case close wa sheda ntino abe patcho na tem bia ye le kipu eslam mema no nya sa de no ai
1: edisi yan kre
3: yo ogo this guy I'm so and the two top is in a very year you pa tie for obo senya ye ho ne tey na ya na ye gikan se nemu bia pese asunjue ba aware ne bra dream msomo se oba gbofu nti o se mema bema ni me se di mi ho e kame no se bema gbofu nti o mema me yele min ni no me di mi ho kame no if you were ya mo se o fi se wa fu mo yele o fi se wa fu mo kru me pa cho enti wa ho fa so e ma o twa ni ntu nko e ma o kote ntu nko na edi ni shase na enye kame ni di o wa ware ni mpatuma e ma ni jie ebom na ni kambam na video no audio na aba na nsan a eba ya che be na nsan na sa rampant e trotwa su sa miso so ni onye matured me ka onye matured e nyese obi a wonyi ni obi a wonyi ni be onye matured e wo na dream en konko ye oba su twa sa de me boni ni na wo twa ma wo ni mu ma eh me ni le makase enye boni na nsu su
2: Shemax
3: yenyaye if you say obi na unti me enkipi ade no na bibi kituo bi ni na obofu eje se wonye matured here tete ani mpanyifu bebre oga na bebre obi wo omufu zo bele mpie ye mpie ye mpie ye so unti ni sabu mo mo yenya ye hwendi na nyame onka ho no moye na mpanatwe enye kama na aware enye kama anya sa sa check ni de entwa mu da wo Yesu kwa ba waare na ni ndiye kwa sasema obokwa ni geho ntina Yesu ba ni one person ani mo ni ntina aware kwa wa mare bi na mi sha mu na
1: na mi sha osu abisu afọ oti edisi enka oti part enka na oti erisi enka mi so efre mo diska kokoko kojo kisi apia mi tina mo de ma ogoro eja ma nso jumedie no e de mensem na uti wo nshira 104.5 kasafidie eso dasane nyame ya dom na se odomfo no ehu ye mobo a ogoro ebeba na wasa nso aba betine mu enti bomodin se obema fidie no ada nshira 104.5 kasafidie e hanu ya na aha enane pano ewo